0: lagu. Yeah. Pengarang lagu.
1: Repote pengarang lagu.
0: Solate, solate.
2: Solate.
1: Solate. Ora.